Inggih. Maka jatinian titiang puniki wantah jahat mo kadunan. Jahat mo tunur kalanane.